ni onyame na twi di onyame aka fa ho na ebebe emfa ho ohawu ni adwendwia onem sa onyame edimi Joseph every efiase